0: Welcome to the Temple Treasury with Bob and Jay.
1: That's right, Bob. We're waiting for the rich man to arrive.
0: Boy, listen to that crowd roar.
1: Yes, the rich man is a favorite around here.
0: He and his servants are approaching the money bin. Wow, listen to that money pour in.
1: That's because he uses coins to emphasize how much he's giving.
0: Look, here comes the official judge's score.
1: What? I don't believe this. He scored zero?
0: The crowd's not happy at all about this one. Oh, wait. There seems to be an elderly woman approaching the money bin.
1: And I think she's the widow that lives near here. She sure doesn't bring much fanfare.
0: Actually, I don't think anyone's aware she's down there. She's dropping in what seems to be two silver coins.
1: No, Bob, those are copper coins.
0: Pennies? She's only giving pennies? Oh, wait, the judge is giving her a score.
1: A 10? What she gave barely compares to the rich man.
0: Boy, that judge must have a different standard than we do.
2: When it comes to what you give to God, how do you score?
3: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
4: Langit o imperno, asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamutuuran anaas sa Biblia. Ang balaang pulong sa Dios o giklaro sa Biblia nga makasigurado kita kun asa ta makaadto. Adunay upat ka butang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong wala bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa bersikulo 23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao nga kitang tanan makasasala, matag lalaki, matag babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki ug babayi nga gilalang sa Dios, gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit mao ang tanaman sa Eden. O gitugutan sila sa pagkaon sa tanang mga prutas ni ana nga tanaman gawas sa usa. O gipasidad-an sila sa Dios nga kun sila makasala, dili sila mutuman kaniya, ug kun mukaon gayud ni ana nga bunga, ang silot mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagkamakasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako nakasala tungod kay kita natawo nga makasasala. So natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato ang unsaon pagpakasala. Kini nahitabo nga natural. Sa pagtinuod lang, normal sa usa ka tawo nga makasala. Sama nga normal sa usa ka punuang mangga nga mamunga og mangga. Ang problema kay og maunay ka duhang butang nga kinahanglan nimong masayran, mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaagas sa dugo. Ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayran ang atong sala nga utang mao ang kamatayon. Kung dili mabayran ang atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo, mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon sa kamatayon sa impierno, kay ang tanang tawo makasasala. Og ato lamang paglaom mao ang adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran, ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ba ka kung kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan sa iyang inahan mao si Maria. Pero ang pinakaimportanteng bahin kung kinsa si Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasala, sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan siya, ug walay sala. Apan, siya namatay, tungod kay ang silot sa sala mo ang kamatayon. Siya namatay dito sa cross. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad siya ang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran, pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang sa lubnganan, ug human sa tulo ka adlaw nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimong masayran, maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo, maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad, dili kuhaan, dili dugangan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya o gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan, imbis nga maadto sa impierno sa walay kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa, apan kinahanglan imong piliyon sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala, dili kita magbayad niini, dili kita makatrabaho niini, makadawat lamang kita niini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 3 sinagsulti kanato, kay si bisan kinsa nga motawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kung ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong buhat, dili sa imong relihiyon, dili sa imong simbahan, si Jesus lang luwason kaniya.
5: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
6: First Thessalonians 3:7. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Let me change the order of the words a little, and the verse may be a little more clear. Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted by your faith. Paul told these Grecian believers that in the midst of his affliction and distress, he was comforted because he heard about the faith of the people. Reading this verse one night, the Lord gave me this thought. If you're living for God today, please get in contact with some of your former spiritual leaders and let them know that you're still keeping on for Christ. Thank those former pastors or teachers for their investment in you in the past. It would greatly encourage them in their work in the future. Will you do that? Something to think about.
7: God has promised He will never leave us nor forsake us. In Christ, God revealed His faithfulness to us from the beginning of time. In Genesis, Jesus is the ram at Abraham's altar. In Exodus, He's the Passover lamb. In Leviticus, He's the high priest. In Numbers, He's a cloud by day and pillar of fire by night. In Deuteronomy, He's the city of our refuge. In Joshua, He's the scarlet thread out Rahab's window. In Judges, He is our judge. In Ruth, He's our kinsman redeemer. In 1 and 2 Samuel, He's the trusted prophet. And in Kings and Chronicles, He's our reigning king. In Ezra, He is the faithful scribe. In Nehemiah, He's the rebuilder of everything that is broken. And in Esther, He is the Mordecai, sitting faithful at the gate.
8: In Job, He is our redeemer that ever liveth. In Psalms, He is my shepherd, and I shall not want. In Proverbs and Ecclesiastes, He's our wisdom. And in the Song of Solomon, he's the beautiful bridegroom. In Isaiah, he's the suffering servant. In Jeremiah and Lamentations, it is Jesus that is the weeping prophet. In Ezekiel, he's the wonderful four-faced man. And in Daniel, he is the fourth man in the midst of a fiery furnace. In Hosea, he is my love that is forever faithful. In Joel, he baptizes us with the Holy Spirit. In Amos, he's our burden bearer. In Obadiah, our savior. And in Jonah, he is the great foreign missionary that takes the word of God into all the world.
9: You go on, and you see in Micah that he is the messenger with beautiful feet. In Nahum, he is the avenger. In Habakkuk, he is the watchman that is ever praying for revival. In Zephaniah, he is the Lord mighty to save. In Haggai, he is the restorer of our lost heritage. In Zechariah, he is our fountain. And in Malachi, he is the Son of Righteousness with healing in his wings.
8: In Matthew, thou art the Christ, the Son of the living God. In Mark, he's the miracle worker. In Luke, he's the Son of Man. And in John, he is the door by which every one of us must enter.
9: In Acts, he is the shining light that appears to Saul on the road to Damascus. In Romans, he is our justifier. In 1 Corinthians, our resurrection. In 2 Corinthians, our sin bearer. In Galatians, he redeems us from the law. In Ephesians, he is our unsearchable riches. In Philippians, he supplies our every need.
8: And in Colossians, he's the fullness of the Godhead bodily. In 1 and 2 Thessalonians, he's our soon coming King. In 1 and 2 Timothy, he's the mediator between God and man. In Titus, he's our blessed hope. In Philemon, he's a friend that sticks closer than a brother. And in Hebrews, he's the blood of the everlasting covenant.
7: In James, it is the Lord that heals the sick. In 1 and 2 Peter, he is the chief shepherd. In 1, 2, and 3 John, it is Jesus who has the tenderness of love. In Jude, he is the Lord, coming with 10,000 saints. And in Revelation, lift up your eyes, church, for your redemption draweth nigh.
10: He is King.

0: You're listening to The Anchor, Christian music aimed at your heart.
1: From the files of Unshackled, Pacific Garden Mission presents Free Indeed.
2: Do you hunger for acceptance? I did. You see, my dad was in the Navy, so we moved a lot, and I never felt accepted in school. As a teenager, I joined a gang of rowdy boys, cut class, got in
0: trouble. Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: Atong pagasugdan karon sa pagampo. Let us pray. Father, thank you, Lord. Ginoo, sa matahong nga kabuntagon, salamat sa grasya, salamat sa maayong panglawas, Lord. Salamat sa imong pag-amping, even sa opportunity imong gihatag sa mua, a new life to enjoy, Lord, diha sa imuha. And even a time to worship you, Panginoon. And even a time to listen of your word, O God. O God, we pray, Lord, na ikaw mag-uban sa mua. Nagkarong adlaw, Ginoo, nga dili lamang nga madungga na mo ang imong pulong, kundi dili among makitaan ang imong himaya, Ginoo, ang imong katibukan, ang imong dako, gugma, ang imuhang kaayos kinabuhi sa katauhan. Nga dili lang pag-declare sa imong glory, Ginoo, kundi dili, Ginoo, nga mga tao nga makadungog sa imong pulong, there will be a rejoicing, O God, in their heart. Open the heart of and the mind of the people, Lord, nga imong gi-prepare karon, Panginoon. And even to the Christian, Lord, sila usab, Ginoo, malamdagan, dili lang malamdagan, mablisingan, Ginoo. Lord, panalipdi, bawat isa maging sa mga karong taknaan, nga kami, Ginoo, mag-share sa imong pulong, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-silyo, O God, niini nga programa, nga even, Lord, na ikaw, Ginoo, maghatag o favor, a good signal, sa internet, O God, and even favor na wala interruption sa power supply, Panginoon. O God, we pray, Lord, na patuloy, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, nga manguna even sa maminaw o sa magwali, O God. Let there be understanding, O God. Let there be wisdom, gikan sa imo. Panalangin niya bawat isa, Panginoon. O ikaw mahimaya, Lord, o ikaw, Ginoo, ang patuloy, Ginoo, na maitaas, Panginoon. In Jesus' name, amen. Okay, good morning, Pilipinas. Good morning, Davao. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, world. O maayong buntag sa atong tanan nga naminaw karon nag-abri sa ilang mga radyo, o katong wala pa maka-abri sa ilang mga radyo, ay abri na mo kay maminaw na kita. Okay? Nagingon si Luida man nadunggan eh ko ganina. And anyway, kinsa karon ang ato ang kuan, ang ato ang mga naga paminaw, O God. Ano yan? Si Lloyds, Ma'am Lloyds. Good morning to all today. Yes. June na karon, katunga na sa buwan. Katunga na sa tuig. Yes, tunga na sa tuig. Katapusan sa tunga sa tuig. Okay, ano yan? Thank you, Ma'am Lloyds. So, sa imong greetings, O God. Ato sa batiyon usab ang si Rikina Clito Lubun. Good morning, Pastor. Happy Lord's Day po, Pastor. Greet nako, kauban nako diri sa balay nga naga-ready to go to the church. Wow. Amen. Si Gaga. Good morning kay Gaga. Good morning kay Punky. O kay Jiri. Good morning. Maayong buntag kaninyo. Kuan man siya sa Davao de Oro. Okay, atong Davao de Oro ba? Tama. Sa malimutan, no? Shout out na to mga taga Davao de Oro. Good morning kaninyong tanan nga naa diha karon nga naminaw sa atong programa na Buenos Dias. Og sa tanan nga wa pa mag-abri sa ilang radyo, abri na kay shout out na ta. No, you're listening now, no? Dire naminaw mo sa ato ang programa. No, nga diin ang si Jesus atong ipamantala. Oh. Ani asab si Jeeper Alibong. No, good morning Pastor. Good morning Jeff. Og good morning sa tanan diha nga naminaw karon sa shout out na to ang taga Cebu. Maayong buntag Cebu. Okay, so gwapo nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay masugdan gyud nato pinaagi sa no kanang makaingon ta na kalipay di. Shout out rin, oh, atong shout out now. You are listening to the Anchor Radio with Pastor Bong Galiado and Gideon Galiado. Mamaya si Gideon. Stay tuned every Sunday for Ang Lanog sa Kaluwasan, 6:30 hantod 8:15 in the morning. The Anchor Radio proclaiming Jesus saves. I claim it 105.9 FM Davao, 104.3 FM Cebu, 105.5 General Santos City, 105.9 FM South Cotabato, Tupi, and 105.9 FM Baganga, Davao Oriental. Mone ang katibukan nga kita madunggan, no? Mapamantala nga si Jesus, no? Muluwas hantud garon, hantud, no, sa iyang pagbalik, no, gani, no, maski dili sa second coming, ang atong gikwandering nga before sa second coming, no, naapay puruhan, no, nga ang tao, no, maapil dito second coming, wala nga Jesus saves, okay? Ay kalimot, no? Dari sa ato nga sibihanan, no? Pwede ta nga mag-shout out, no? Para atong unsa ni inyong mga greetings, okay? Shout out na mo! Okay, asa na tong cellphone ako? Kaya atong pangitaon, kinsa karon ang naminaw dari sa atong programa, no? Kaya na itong programa na ako dari sa Lighthouse Bible Baptist Bansalan. Ako sa Bansalan. And Bansalan is located 75 kilometers from Davao City. Ang atong station na sa Davao City. Okay? O nga, coastal area and makabard niya. No? Tungod sa Antin. Davao City, Davao del Sur, unya General Santos City, Tupi. Okay, ang Tupi digto na kay na may tower digto duol. Og ang Cebu, okay? Ang Cebu grabe madunggan digto Cebu. Okay, ngitao na to ning asa ning ako ang para tanaw na ako, namata na ba mo? Ha? O, katungwa pa mata, mata na mo kay para masi... Uy, o yun. Okay. Morning. O, pareho na. O, walay baguron. Okay. Akong ginaabrihan po sa akong cellphone kay para makita na ako tanan nga kinsa karon ang naminaw sa atong programa. Shout out mga higalay igsoon sa atong mga programa karon nga kining ato ang himuon karon mapamantala na si Jesus muluwas maura gini ang ato na ang kaluwasan nga libre sa Ginoo, no, dugay na gihayag sa Ginoo nga libre way bayad kay nga naman gibayran na niya. Lisod ning ikaw ra isa no kay maski mo inom kag kape mohilom gyud ang kwan ang agi kahiluman ba inom mo na kong kape mga higala so kay mabugnaw na dili pud kwan dili pud angayan nga ang kape bugnaw Okay, good morning Pilipinas, good morning Davao, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Aniya kita sa atong programa karon, no? The Anchor Radio o ang ato ang segment diri mao ang lanog sa kaluwasan. Ayo kalimot mga higala, no? Og shout out diri sa atong page, no? Lighthouse Bible Baptist Bansalan. Inyo makit-an nga naaka-live karon og on-air na kita sa atong radio, so 5 station nga katong gi-mention ako ganina. Okay, Lord, nga ang Ginoo magpanguta, magkuan, mag-manguta station day sa atong mga kaigsuonan. Tapos nag-brigada sila last Friday, 4-3 schools. Wow, congratulations. Thank you very much. Now, sa mga nagpapagal, ato pong shoutout ang ato ang mga kaigsuonan karon ng hinahanlan sa pagampo. Naibalatian diha. Namagibalatian, no? Pero kanang dili maayo ba? Oh, ato i-dulog sa Ginoo. Oh, either kana ma physical ba na siya nga balatian o kaya emotional. Okay, o kaya spiritual, ato na idulog sa Ginoo. Oh, atong sampito ng Ginoo nga tabangan kita. Okay, atong pag-congratulate usab sa kay Angel Carayao, no? Gahapon at long last after 4, no? Tawag nila dry labor. Grabe, no? 4 days. Oo. Niya gahapon na wanagid siya na CS siya o nakapanganak. Okay. Praise God. No, congratulations sa bagong baby. Daghan ang mga baby karon. No, daghan na kayo. No, simbahan, daghan ang mga bagong baby. No, na kinahanlan nga ang mga ginikanan magtudlo yun sa mga baby. Okay. Atong ato usab nga bation ang mga nag-birthday. Nag-birthday karong month of June, no? Sa gahapon ba ni Adili? Gahapon atong 4 si Dudong Carayao, no? Happy birthday kay Dudong Carayao atong kuan 4. Okay, ang uban ni ini sunod si mana nato bation, no? Si Dudong ang nadre ambot og napabay lain diha nga wa mabutang diri sa birthday nga listahan nato. No, pero kung naamoy gusto bation nga nag-birthday, pwede nyo bation. No, diri butang mo sa komento kaya atong basahon para mabati na to ang inyo ang mga amigo. Okay, mga classmate, mga loved ones, so, na mag-birthday. Okay. O maski ka tong mag-birthday pa lang. O kaya maski sultian na itong late na, ito belated, happy birthday na lang ta. Okay, unsa pa ang lain na ito nga kwan. Ay kalimot next Sunday, next Sunday, June 21, ang atong Father's Day. Okay, sa June 12, na ay men's fellowship. O mga men, na ay men's fellowship sa 12, kanusan ang 12? No? June 7 karon. Ano sa nan 12 aton lang taon unsa kwan man siya, Independence Day man siya, so wala na si klase, oh, pero na atay fellowship this coming Friday ang ato ang kwan. So men's fellowship sa 12. Okay, unya na ay conference, means mission conference sa Berian, no? Berian Bible Baptist sa Pag-asa sa 24, 25 and 26 if I'm right. Sa tulo ka adlaw, okay? Sa tulo ka adlaw natay Berian Mission Conference sa Berian, okay, kay Pastor Oliver Curanto. Okay, unsa pa? Ana ko schedule diri, ako ning schedule kay naa mag-anniversary si Kuan dito sa Zion Baptist Church, Bible Baptist Church sa El Salvador, no, sa ilang anniversary sa 28 pa. Okay, so 21 is the Father's Day. Next week, Sunday, maupod ang graduation ni Abby. Wow! Congratulations, advance kay Abby Galiado, ang akong panganay, na mag-graduate siya this coming Sunday, okay, sa iyang medicine. Okay, so tulo sila na mag-graduate. Nag-graduate ng duha si Micah o si Gideon. Congratulations. Si Abby karon ang magulang mo'y last. Last ang magulang. But anyway, congratulations. That's another milestone of your life nga inyong hatakon, no? Atong pagkampo sa kay Abby, Micah, Gideon nga sila gamiton diya sa buluhaton sa Ginoo, no? Maugin na nga to, ah. Buluhaton sa Ginoo. Wala gay kuan, wala yung pinaka nindot na may tabo sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano, meaning anak sa Ginoo nga siya nga gamiton na para sa glory sa Ginoo. Okay, good morning Pastor Bong, blessed Sunday po. Galing kay Sister Luz Bahinting sa Kilometer 71. Good morning, Luz. O ang atong pagbati usab sa tanang naminaw diha sa Kilometer 71. Good morning. Okay, atong pagasugdan mga higalig zone para makasave tag time, no? Imagine, kita na ako akong sarili dito. Ako na di isa. Kita na ito nga. Lisod po rin yung nag-inusara ka, no? Lisod din, mag-inusara ta. Kay watay kay istorya. Pero sangyaw man tas pulong sa Ginoo, bot pa sa bot ang akong kay istorya kining maminaw karon sa atong programa. Okay, atong programa mga galeg soon, no, padayon sa part 2 ni siya, padayon ni atong topic atong last Sunday. Okay, ang atong last topic last Sunday is about, no, the Savior's tender invitation. Katong gingon niya sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Ako masahon mga higala, para ma-remind kita. Gingon niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Okay. This is a very good, no, Bible verses in the in our life na atong may experience, no. Kanang ingon sa Ginoo, "Come unto me." So this is a wonderful invitation nga gihatag o gi-extend ni so Kristo sa tua, no? Na imagine ang iyang kuan, ang iyang gihimo sa tua, no, nga invitation that he offers something that para atong dawaton, no? Ang offer kung dili dawaton dili gimadawat, no? Pero kini siya nga pag-offer sa atua atong sabton nga naa daytay dapat nga masamtan. Kanabang masamtan nato ang atong kalagayan o mga tao karon, kita niyo nga nanay murag tungod ba pangitabo sa ato sa Pilipinas nagkaroon og kuan ba nanay confusion, no, naay kasuko, naanay mga nanay mingon nga unsa na baka kanabang napabay pag-asa sa Pilipinas. Of course naay pag-asa. Habang buhi pa, dili man ang kinabuhi nato nakasalalay o unsa ang panggobyerno nato, ang atong kinabuhi nakasalalay di astag iya sa kinabuhi mo ang Ginoo. Kaya lang siyempre maapektuhan kita. Okay, mo na ato ang lagi nga na, no, mo na yung na, asa namang kalinaw, no, no, mo na yung mga pangutana karon nga ang tao karon nagdiman og mga tubag, Pero it seems nga walay pagtubag, nagkagubot, tungod lagi sa malita. Oh, imagine ang power sa sulod sa malita. Dili kaya malita, kundi ang power sa sulod sa malita. Kaya kung katong malita wa untay sulod, pwede man nga walay may tabo. Ang uba nagpalabas nga malita, sulod mangga daw. Mura man po tagi sulti ano nga kuan or a grade 1 ba nolti ano isulod man yung tao na nimo ang mangga sa malita na mabunog man na na may tama nga handling sa kuan sa mangga. Oo, dili sulod sa malita, ano isulod man yung mas malita mabuot. Pag nabuot ng mangga sa malita mabunog, ma wa kanay makaon niya, muna nga na ay proper nga handling. Ang mangga dili para sa malita, nganong gibutang ang kwarta sa malita para di makitaan. Okay, so pero di na mao tong topic, pero makita na to, muna hinungdan nga mga tao karon nagkaroon og division, nagkaroon og confusion, nagkaroon og panag-away. Oo. Kaya ang tao karon mangita og asa naman ang kuan ini ang kalinaw, no? Now kunay confusion mga igala, wa ginay kalinaw. Na kunay panag-away, wa ginay kalinaw. Kung naa gani gahom nga diin nga ipatigbabaw sa kaaway og ang katong tawhana nagpailalom diha sa kaaway. No? Karon ra ba way mo angkon nga naa siya sa kaaway. Pero deep inside in his heart, kabalo siya. Inside in his heart. Siguro sa head, pwede niya i-deny, pero kanang heart ni mo, kabalo ka. Oh. Pero morning mga tawhana, morning tawhana nga, wani sila yung mga kalinaw because deep inside in the heart. Di cannot deny nga ang kalinaw di ay nawala sa ila. Muna nga, kini nga tua karon, no? Nga giingon sa Ginoo, sa man yung invitation sa Ginoo. Tabor and are heavy laden. No? Remember, heavy laden, kabugaton. No? Ito malita, may kabugaton to. Pero dili ang malita kabugat, kundili ang espiritu nagpaluyo ni anak, na kabugaton. No? Because that is bandage. Muna ang gahom sa kwarta. Imagine, gahom sa kwarta. Nagkaroon og panag-away. Okay. Now, muna ang nahitabo kung atong sabton di ay nga ka na naaday na say kabugaton. No? Burden of sin. No? Ayoko yung nangadili. Maayo ng gibuhat nga kwaon ang kwarta nato, no? Niya sa uban, dili na maayo. Nagay tay balaod nga mangawat gani ka, kailangan ka, prisuhon ka gani, magbayad ka. Pero ang delikado magod karon nga kung ikaw nangawat, wa pa ka mapriso. Wa pa ka masakpan. Pero ang burden ni ana, no? Dapat imo masabtan, bugat na siya. Kay mauna ang sala, mauna ang burden nga atong nasabtan that separate, no, from God, no, katong giingon ang Ginoo sa ato sa Isaiah 59 verses 1 and 2, mingon siya, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither it his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have I hid his face from you, that he will not hear. Now remember, let us be remember. Now, monig gahom sa, no, gahaman, monig gahom nga nagpaluyo nga espiritu nga naa diha sa kuan, sa gugma, sa kwarta. Oo. Monig nakitaan sa Ginoo nga monig nag-separate sa tuwa sa iya. Oh, dili man siguro sa kwarta lang, kung dili daghang mga butang nga dili lang nabugatan ang mga katawan karon, no? Kay tungod kay natay sala. Oh. kining sala na to, burden of sin, dili lang isa lang ni siya nga katong. Remember that this burden na nga gitawag sa Ginoo nga nagseparate sa ato has the terrible side effects. Okay, siguro malipay ka nga nakay kwarta, pero remember, no, naani siya'y terrible side effect. Kung nakay nga ni, you lack of inner peace. Ang Ginoo nagsulti sa ato, now, we cannot deny this one. Kung separated gani ka sa Ginoo, nakay burden. O kanang burden na gitawag sa Ginoo sa ato na ay terrible effect. Terrible effect niya na wala kay kalinaw. Kalinaw. Tunggingon sa Ginoo sa Isaiah 48 verse 22. Mingon siya, there is no peace, saith the Lord. There is no peace, saith the Lord. Now, unto the wicked. Oh, wala kay kalinaw. Ang dili ito matuloy diha sa Ginoo. I mean ba, kanang di ito maduol sa Ginoo ba? Oo. Ginoo man, ang Ginoo mo'y kalinaw. Kay tinuot nga kalinaw mo na ibot, ipasabot na rin. Oo. Now, kung why kalinaw, mga higala egzon, magkaroon ka og burden sa unsa side effects sa anxiety, depression, fear and doubts. So, pero katong naana diha at sa Ginoo mo na atong hinumdumon. Pero kung wala ta diha sa Ginoo mo nang ato ang angkonon. Dili man ta exempted physically ni apektado ta. So let us remember ang gusto sa Ginoo sa ato, ato ihatag sa iha ang burden. Mao ning mga side effect, no? Terrible side effect. Oo. So morning, ultimate consequences of ang katong worst na nangitabo. Okay, tungod kay naatay sala, ang sala nag-separate sa Ginoo, o ang consequences niini in Romans chapter 6 verse 23. Kaya ang Ginoo naghimo og solusyon. Kaya natay dako nga problema kay kita nakasala. Og ang sala nagdulot og kamatayon base sa gisulti sa Romans 6:23. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. The simple. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Walay lain nga bayad sa sala nga atong gihimo kundi kamatayon. Ang kamatayon diha pagkahimulag sa Ginoo hantud sa kanturan. Na kung ikaw mamatay na, kuwaong ka na, Hebrews 9:27, mahulog niya na. Pero katong wa pa mamatay, karon buhi pa ta, naapati puruhan. Kaya ngingon ang Ginoo, but the gift of God is eternal life. So, solusyon ang iyang gihimo. No? Gipakita sa ato, nga naatay problema, o ang problema na to, ang ato ang pagkatao nga fallen nature, kasala kita. Kaya ang Ginoo nagsulti sa ato ang angayan nato nga bantayan. Okay? So, ang Ginoo nag-invite sa ato for that solution. Naaba kay kabugat sa imuhang kinabuhi nga gi-bit-bit. Sa mga kabugaton. Kabugaton sa pamilya. Kabugaton sa relationship. Kabugaton sa health. Nagano? Kabugaton even sa imuhang siguro mga kuan ka kanang naakay business. Kabugaton even sa ministry nagay kabugaton. Mora kun dili ta kabalo mo handle sa ministry, dali ra gud ta mo, dali ra ta mo undang. Nagay health, di may ka di na lang ko mo appeal. Ano man kay lain mo gibati. Natay kabugaton mga igalay soon. And that is normal sa mga taong nagkasala. Mga Kristiyano nagkasala. Yes, nagkasala. Kaya nagka problema gihapon ng mga Kristiyano. Oh, mo ni nga kailangan masabtan ato ning gingon sa Ginoo sa atoa. Oh, nga kining invitation is for everyone. Okay? Dili porke nga ikaw anak sa Ginoo wa na kay burden, na mo ni nga kailangan nato nga masabtan kay gingon ng Ginoo sa ato sa John chapter 8 verse 34. Mingon siya, Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin." Now, kung ikaw nag-practice og sala, ang imong amo ang sala. The simple. Ikaw nagpadayon sa sala, nga imong gibuhat, ang imong gisunod, ang sala, nga imong amo. Oh, morning nga giingon siya, "Whosoever committed sin is the servant of sin." Servant ka, alipin ka. Ang master nimo ang sala. Muna ang tao karon, no, di na nimo tudluan sa sala. Kaya nga naman, kay kita gideclare kita, no, makasasala na ta. Kay nadungisan ang atong kuan. Okay. So ang kuan ini mga higalaigsoon. Ang problema kay ang uban dili mo admit nga sila magsasala. No? They are too proud, no, to admit their burden. Okay. Wala sila burdens, no? That they are sinners. Ah, mas murag kuan ba, murag holier than thou attitude ang makit-an ng uban, pero ang ilang sarili di nila makit-an. They are enslaved by sin and its burden, and they need divine help. They deny, no, okay lang ko, as long as na'y kwarta, ang kwarta mahurot lang, pero kanang burden nga ang imong gibit-bit, no naman siguro na'y kalipay, pero wa kay eksakto nga tinuod nga kalinaw mga higala. If you are too proud to face the fact that you are a sinner and need divine help, no, money ang imuhang invitation karon, no, because this is especially designed. Pero siguro magwonder ka unsa may gi-offer sa Ginoo sa kuha be? Sa may gi-offer sa Ginoo sa kuha, nga angayan ako nga masabtan, nga angayan ako nga dawaton. Muna yung giingon, una niyang giingon sa tuwa, "I will give you rest." Wow. Dili, rest in peace. Ang giingon niya dali. Muna yung giingon siya dali, "Come unto me, no? All you that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Why? Why nga nang sulti ang Ginoo nag-offer siya rest o kakinsa man eh. Sa ato ni tanan ha. Niya, anong rest man? Kay tungod kay balo ang Ginoo nga why kapahulayan ang atong kalag. Mana ang atong kalag usahay pagbati, paguna-una. Oh, mana, di ba? Oh, walay kapahulayan. Naantay kapahulayan, di. No? Kanang naikalinaw, makita nyo? Way, kung wagay kalinaw, walay kapahulayan. Kay ang kapahulayan diya nag-refer katong burden. Burden by the guilt of sin and the burden of the side effect of sin. Moto nga, kapahulayan sa depression, kapahulayan sa kahadlok, kapahulayan sa pagduwa-duwa, kapahulayan sa emotional guilt. No, okay? Kung ikaw anak sa Ginoo, nabay kapahulayan nga naa sa imo karon. Oh, dapat lang naa kay nga naman. Anak ka naman sa Ginoo, si Hesus Kristo naa naman sa imo ha. O niya si Hesus Kristo mao may nag-declare nga siya ang kalinaw. Katumingon siya, "Peace I give unto you." Oh, mao man ang iyang gi-offer sa tuwa. So muna nga ito ang kailang masabtan. He offered the rest. Rest diha, removal of guilt of sin. Removal of guilt of sin.

bayan, no? Ephesians chapter 1 verse 7, mayroon siya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. We have redemption. Redemption means buyback. Mm-hmm. Dati natang sa Ginoo, pero karon nahulog ta sa sala. To atas pikas. Ang atong amo, mao ang sala. Muna ginapromote ni Satanas karon ang sala. Okay, siya man no, nahulog na sa sala. Kinsa may amo na to karon. Munang makita nyo, ang original na to, ang pagkahimo, si Adan o si Eva, no, they were created in the image and likeness of God. Ang kinaiya sa Ginoo na kay Adan. Likeness in the image of God. The divine nature naadikto kay Adan. Pero katong nagkasala na, nawala, no? Na-break na siya. Pero gi-restore sa Ginoo. Wala karon, no? Gibayran sa Ginoo. Kay ang bayad sa sala mo lagi, kamatayon. No? Katong kay Adan, sa may bayad dito, katong animals, no? Gipatay dito sa Ginoo para maapis. Oo. Pwede ang Ginoo. Halubilo sa dili holy balaan, kaya Ginoo balaan man. Oo. Angit, di kita kaagto unless nga mahimot ang balaan. Sa awan man paghimot ang balaan nga makasasala man ta, mo naghihimo sa Ginoo sa ato. Mingon siya sa 1 John chapter 4 verse 10. Ngayon nato masabtan, mingon siya, wherein is love? Not that we love God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Kaya ang sins, mauman na naghimulag sa ito. Muna iyang gibayran para kita makaagto sa iya. Ha? Okay? Marang tungod sa iyang dugo. Okay? Nga kita maingkawas diha sa kapahamakan, makaingkawas diha sa kaparusahan, sa sala. Okay. So, which include kinisyang removal of the side effect of sin to the true rest for soul, kanang rest for our souls. Dili na sa simenteryo makita na to, rest in peace. Asa mag rest in peace? Sana nga lawas raman na siya. Pero ang kalag, asa man? No? Asa man ang kalag? Matubag, manubag man sa Ginoo. No? Atubang man sa Ginoo. Niya, tawagon ni mo rest in peace. Asa may nag-rest in peace ato? Ang lawas o ang kalag? Nga ang kalag, wala man dito simenteryo. Ang katulang sigurong, masani, ang lawas na to. Rest in peace. Now, walay kinabuhi nga ato ang lawas manghigalay igsoon kung ang kalag. The fact nga nagkaroon o kinabuhi ang atong lawas tungod sa kalag. Oo. Kaya ang makita ninyo ang kalag importante. Ang atong lawas importante po, of course. Nga money nagipuyan na ato. Pero naibaw ang ato ang kalag manubag diha sa Ginoo. Mone nga kung ang tao magkasala, magkaroon siya o guilt. Asa man ang nagkaroon o guilt, ang lawas o ang kalag? Ang kalag. O, ang kalag. Mone nga to ang kanang na emotion. Dili ang atong lawas. Because the moment nga ang atong kalag mulakaw, diri sa atong lawas, wa na'y kinabuhi. Kaya asa man sundo na to ng rest in peace. Dito sa kalag, dili sa lawas. Kaya ang kala ang lawas, bili naman, murag po yanan naman na. Nato. Okay. So, kailangan nato masabtan. No? Nga kining rest for soul, no? We need more than just forgiveness of our sins. But also, no? The plugs, ang mga tunglo sa side effect.

0: Sala. Muna yung ilan na ito masabtan mo. Okay. Time check is 7:17 in the morning. Okay. Salamat sa may nindot nga pulong sa Ginoo. Nindot kay ni. Okay nga naman. Kay mo ni ang katubagan sa katawan karon nga luyo ining gitawag nato nga no? Grabe ang uy, guwapo ni nga akong partner karon. No. Morning. Morning, Gideon. Okay, good morning. Bati sa ka, Gideon.
1: Okay, mayong buntag sa tanan, especially sa mga viewers diha. Mayong buntag pod. And also sa mga listeners diha sa Anchor Radio, no?
0: Okay, good morning. Oga, salamat sa kuan kay nag-ready na siya. Oh, para sa among service, no? Sa iyo kayo ang service karon. Oh. Okay. Unsa man ni? Ah, oh. Nagsigig appear ning message dere. Okay, ania si Celestino Spina, Pastor Spina, good morning.
1: Good morning.
0: God bless po. Okay, sa tanan nga naminaw karon sa atong programa, maayong buntag kaninyo. Oh, dalay ko ng Diyos o dalay ko ang kinabuhi sa bawat isa karong buntaga nga kita maka no maka sana maka-share sa pulong sa Ginoo. Pero karon mga atong ikuan atong special number gidyon. Imo tag special number niya ato nang kuano nang aircon siguro.
1: Sige.
0: Okay. Special number sa ta, minaw ta. Okay.